0: before the Sunday message.
1: Jenny Okona Yeho, a phone return. Miatino Jekina, Bilu Hithia.
2: The second epistle of Paul the Apostle to the Corinthians.
1: Corinthian, Awito. Corinthian, Awito. Tawiawi.
2: Second Corinthians.
1: Corinthian, Awito. Tawiawi. Yemana no ma nawaguma do maguma waguma awaguma dawa gungba le e ma trejeso shigba yema yen nawa yenawa numimo po oso ya okuloton le pome nyenyo dawede to okulome ewo okwe we we ne tin fie eyin agbasa mewe yen ma so gando ka bi to gboran agbasa ton yen ma so gando ti hwe owo enyo e o me mo ton ko we yeze yi o ga mo ton ko ni eyin agbasa eyin agbasa mewe ka bi gbonun agbasa ton yen ma so gando ti hwe owo enyo e le yeze yi aga yi pa pa ladisi do boso ze boso bose o hohe ye maso gan do ehe maje na gbeto na do do che gbono gonu bon o me moton ko dalewe yen na do wagun shigbagbon chiro sutan dale yen ma to awagun na dogba adabo to mando gan chileme na eyin yen te jo na do wagun yen manaye inu lunogba na nu gbowo yen yen na do wutun shigbatin fie yen jodo na ome de ne ka reme hu ga onu yen ka leme hu ga onu he emo yenye kave we ehe esi bon daleche poro na yenye ka ze de daga ze oje gogbo osokia susu gege dale ye na ounde to agbasame medagun satane ton nando tumi nye na nyeni ka ze de daga ze ojrego yebu yeso ve okulon ratan na onuhe na eride sonde e wo soda halamido ojo mi cheko penawe na mana mando gan mewe ye re okulon che sogbete e ne uto nye we nye na kuku ye kume okulon dodo wagun to mando gan chileme na ho kono kresi etan nindo note to jie e na do yen do yu kume vive do da wagun le leme na vle ko leme po to to masin to leme po to to kume ken leme to a wu sinye leme na kresi etan wuto na a wana were na yin mando gano were nu we yin ho ho no nyelo nye lesson no lo no po yin no to awa kun ti do me mi we reme yin ho ho do basi na eje ye ni ko current na we ton ta we aton ehe ho la ton to he nye jamide to onu to onu kunde to awe kave a tonton men we ye re onu le polo do yen ko do aye no yen ko do dai no kon bo soto do dai
3: continue
1: okay ewe kula ton to he ye re mi nde te to onu kunde to onu kunde to awe kave a tonton men we ye re o ko le ko lo to ye yen ko do do da ijo jenu kon bo ko so do dai de yen tin to mi de la we to ile yen ma so tin to mi de tin fi yen la we la la ye he ko wa ila to kaga je tin fi ile na do poro la ye ye ke kpo le kpo ɖɔ ɖɔ enyi ye ye to vɔ wa ye mana hia ye do te gba ɣle na mi wo le ko mi le kotu ohia kotu ohia kristo o ho ɖɔ to o exe me mi he di exe ma nyi ma ɖo gã ahla mi ha mi wo le dali si gba ɣoɣlɔ wɔ enyi tomi me na enyi ye tre ɣue ɖo sati ɣue ɖo sati go gbɔ ma ɖo gã dali si gba eti to o gbe gbɔ ɣoɣlɔ ti ɣue wɔ etɔ na mi wo le nyi ma ɖo gã nɔ to ewɔ me gã si gba mi ma ni se. Ho ho le tin wo adu adu ti tan tan to gbo ye to gbo me o ani tin le we adu adu ko ho ho lo ji tan da e to Jesu Christ me to yin Jesu tan me o yin ja o de tin to yin kolo me ho ho le tin to yin kolo me o mere kan je to yin kolo me din lo so o jire tun le tan me we je de wo so wa ja da de ma te devo o jo je devo na so ati o do mo na jo mi o adade na ho ho Christ tan o jisi ke e wa ota o gun stage to gbogun me kan lo gbogbo me na ho kun ye po o won ra gbe la to e han le po ton me kun to pro ti so le ti e gbo to ko won ra gbe la to e han le po me to jesu christ me we ra gbe ere da di na gbe san re po ta di na ble bo to christ me a san ko atan ko lo ko ya san gban to a o ko e ko ko no kan atan to ra ton me kan se to we ko da ho o gun se ton me jesi ke etin do me go kumoro to to retan lo je to togbo ene me ga asan go mere kan je to gbeta lo me na ko to a lo do me go de tinga ene joja esi o me wo ko me fere joja le o je re o wo ko wo yin e to susu keke le wa na no ko na me o ko ko ra me puro me kun kun to poga adadio na swa re gba o jire pe bi asan ko e gba gba wo ko to do sun le ko le me a gne ka se ho da ho me ota o kun ste a ho lo si se I ba ho ran jo to ma ko dio na devi sun atonu kon to le po na kon ro po me to ko le me ga buran setena ayo ho do asan gba gba aton to asan gba gba wo to o sun le ko le me ga aton ga se me ta fonu kachi mi la fonu ewe yin o yoro to e ewe yin o jere to e jisike mi ton bo wa do gun le chen chen jera gola na mi.

de agbeda yi lo asutita de agbeda yi lo amayin won na ba gbogbo eda yi ayode to ya yin nu e nu nyina kan yin nyina do yin nu e le po to nuku jewe to me ai ha sisien we zon nu e le po jewe ko do jesu christ ran na do de ai ha sisien le po son ai ha mi to me Ezekiel tagban ton nu kuropo 36 afoe ton 26 36 26 ai ha yodega we nyena na mi ure kporo gbigbo yode we nyena yi do mi khome nye bonanso de ai ha zanu ton seson agbasana mi ton me nye bonanso na ai ha agbasana ton de mi Beni chere na tono fene nuto eme ya. Pon akpa huya tonto de gbon godo. Kwata kwata. A ya je wekpo kponu. Dodo no. Gbeji zonle zin tole ton. Amodin. A ya je. Ete eno sonpo mino jaya. E ma indo mini diyo biblu wena he a jaya. A ya je wena uye mon. Indo a diyo biblu so tado. O ya kakado ido ito nonto men. Ete wè nan hè ya jè wà. E ma yin do ani diyo. A dogu bo to e. E ma yin do ani diyo ye o ho to e. E ne wu an a hè mi biyo. O di do madok po do men. Po do vasu do madok po do po. Ete nan hè mi jaya. Ge godo. Ge godo biblu men. Ge godo o ho ji kwe ya kwe to men. Bo. Na bebe go. Hen hen go. Hihe go bibo meton bibe godo bibo men bibe godo wewe men bibe godo lewe men bibe go ene uwe no he aya jewa na men endo adog buwe do aje ino men aya je niye ma aya je to mede men niye endo nwe atindo lekpo A tindo danton, a tindo deton. Bo, lini awe tindo finen. To nou gulo a yi hatu e tonten, tomen. Nou e na jantan do e na do jè loman. A ya jè tewe anamon, a ya jè rema tindo ni women. Pita titan. Pita titan. Taton. Pita titan. Pita titan taton. Taton. Pita titan taton. Fwa eton titan. Mo kere we mi asile nina yi meme gulo gna asumi ton le titile amodin asile yepo da suto epo e ma yan asi awo e mo kabi asu awo e mo lala mo e ma yi mo e mo edo mi asile mi no yi meme gulo gna asumi ton titile e ma edo ani juas E ma yin do ani jo asu to edo bona wa legbo to akun ton de bona do asu chewe lala adu asu to e endo amaba meme glo na ebo se to na asu to e wenu mi to hodo to kwegbe na do ma gbe do ndeji pon gbere gbere ma gan se o to din na wa ikan bi legbo to che ajuro na yin legbo to to bi osu mewe ya ado na lita na asu to e do Indo medema se tona indo medema medema yo holo se yeni don yegon walo asile ton dali martin o holo amodin walo jijo asiloton pon fo chawe tobo fo chawe to edo modo plawe mi asulega nino yi nuyun e dono he ye mi no wule ye igna yi Yonu le, di glam. Amodin, eto hodo, dokmon. Asi, medok po ton, kondok po etin to medok po, si chanchi asurok po, asurok po. Edo, minon wule yeyi, glam. Yonu le, kere di nusisa madok gano, po do di. Kwe du tokbe, o jomion, o beton. Na ode miton manando kwali. Na e manando jantendo. O demiton asu nabi uwe modona ewo do indo
ye bia nu kun to kwegbe ye gbele home to kwegbe kavi kavi ye yin gbeto agbagboto to kwegbe bo yin gbeto o sisin to kwegbe adanje to to kwegbe bo asilo yin me ma kun home ye wa wa gume bo ero to de hobo to de hobo to de ho je omuro si o de mo ton ko pali pali e mo a sinabi e wa mo dona do yin da su e ton sin ho me ma hun do ego a ma gbogbe na su to we a ma le tai na su to we a ma na si si a su to we e ma mo biblu to gbezan to me a su lo ka to mo po un bo to a kon dona bo to a kon dona bo a yin yenu wa to a yin gbe to a gamare to kwe gbe po un wo e zon ba su to e wi we de bo bo nudo a si nabi we mo dona ene wo bo to de ho di kan hun le to kwe gbe matin do ta de na o de mi to matin do ta de na de pe pe we nu e ma se to na we we na do tin do a su aya je ton a si aya je ton kwe gbe aya je ton e do ta fo chan ton to fo chan ton to do po po le po me mi o me po ni yin ho me do po na na mi ni na kon ho me dai na mi na zo mi yin wona o me di me me sunu wa le bla nu bo po chene to ni a o ve to po chene to mi yi mi yo yin na do so yin na blo a no yi a ho su blo ta gu me nu e le we jera mi ni dran do le gba a e ma jera mi no yi a ho su ba to agumen edo kavi a ozun ido su ozun ho chigba kaka timo mi donan do su na menino meni so nyun edo ehe kon we ye yiro mi do afa woto na ewo ke dro na yiwana o gbe bo so dro na mo azan dagbe bo any day o de etan son o nyira me bodo nu flo etan son o clodi domen o clodi domen sohia ta ko egoro po afo chiro po to o alo wule hun we o alo wule hun we le gbo vlo ton di e o ko egbogbe di e o ko aya je ton gbe di e o ko wu egbe di e o ko olan ton di e alo wule le po ton do wenu ewo na wa bo mi o me po na se yin po epo sunu we ayanu we a nde pepe de a do to egbe bo agojo bo ama gojo to gigo fla dro je we ton me a ma na tin do mi ma ta lo wule fun we ne gbe vlo ton me mo eyan won pe na we do e ma ko jiwe e do na mi so hiya ta ko e woro po afo e ton chiro po yen so se ta ri ogbe gbe to susu ton podo di ogbe o sin susu ton podo di ogbe won yen da ho o so ton do mo hallelujah na o kuro na ji ko ya ko gaunu po du aholu afo chawe to home mi ton ni hun mi ni jaya mi na yeyi na a lo wule le gbo vlo ton wenu wa a si etan ko so sonu do agun lo a si le me mo le bo mo bo mo hun gan me ya si bo yin wiwe dodo na a si etan le ko so sonu do ogo afo chan ton ton e wo we ye na do ye ni ya la vo dagbe dagbe wiwe e ma kudu dodo a chona na alavo dagbe dagbe lowe dodo mewele ton afo chenetan ezo do ran mi do won awe do nana we yeke ye yiro do nududu a lo wule le gbo vlo ton kan le ezo do ran mi do mo e khela we ho nu gbo jiwe ye we ton jiwe ye we ni wule awu na do poropo mi ton le kakaja san egbon godo lo me to jesu in come ara wule awu nyena wule awu
okuna ni wula ona do kpo kpo mi ton gbo na mi ni fon to gemi ton ji bodo kona okuna to de me mo do na do bi be go he go le le go e juro na hemi go le wa o gbigbo kon do po gbigbo ton siso siso e po do okuna po pon ne wo le ne wo pon le ne wo pon ganji le le go Lilego do a domona no he godo teme gigo hunega ayaje hunega ton lene wo pon bo ayaje hunega ton atindo e kavi ayin beto siseno pohun yonu siseno pohun sunu siseno pohun eto agume wa be anovo de flin wenu ala ne bojo anayi gbe yin adoto eton bo agbe ye da ipata pata Credit day. Oh, Kruno Bem, Yanawa to elect Posedo, Afli, Willanu. Bo, I come, I don't jerry new Chloe. Dog one, who never of law, Ton Dali. Oh, whom Jesu to a condemned to Satin Jaga, Afli, Willanu. Bear, Dosso, a dog was a boy do within Ugoya. Be ayaje ne gbeso to fine ya ayaje gigodo temene o ho esuna me dogbon jomi o dali atindo jijo po do chewe po be jijo ne gbeso tinta ha to me ya do indo akuto egbe nugbo nugbo anayi no po do chewe po to lon me Me do not let God do a gentleman. Yeah. I draw a yadje, a yadje, God go a gentleman. And why you know to you be? You know, do to it on. O clon chesu. Jiwe weze, tite son o chio lelemen. Bo anaso yi se kwa iha to le popo ye na hunle we ga onu u egbe to dun ba yo pe yi na hunle ga aiha u egbe to dun yi se na dodo wiwa Be dodo wi wa lo tin to fine gbe to po to fine ya. Mdo ma yin mo. Ajro he godo teme. He godo dodo wi wa me. E no wa dogbon jomion dali. Dogbon yi se dali. Lile godo teme daho. Poza iha to ele popo. Wewe to iha me. Mena mo chiwe ye we. Fli asan dagwe ho ho le. Weno iha to yin wewe. Lina to lek poin wiwe. Yenu iwa matin ba. Yenu iwa matin. Pon de pon donde matin sa iha de men. Bezan to etu unhan. To fi lek popo da to fi popo. Aflin. Ayin wiwe che che. Ama to nu nyinade wa to nu glo.
ama to nyina de watu nu globa be agbezo tindo ene ya ene weyin ile gode ajuro be afni wenu akalo yuho chewe ton podo huwele popo e maindo anato jijan bonato ho jewe ton jan un kalo ye wo un gbe wo jodo e wenyi don ton jodo lala amayi dedo basi weda to to ho chewe ton me to wenu we mo aho de bodo kuno e yimi do basi o wiwa to ho to ton be agbeso hen jijo dagbe negoya jodo me gonegoya enem emi enewe yin lile godo temede ajuro okuno eni hai ha we went logo I ha eh I had the busy jewe, the busy what jewe ton, hang go, lego. Eh, honey, don't you go. Gigo, the time, gigo. Hang go, the time, go down, ah, wag ba, medicano, je, blebus on your other sea. Let's go.